0: Onda silope ngezulinga ngathi uJesu eza namhla
1: wasathi zama give give
2: hey lo ngathi uzama popcorn nombu
3: yona.

mhlabeni nje noma ungalubiza ukuthi siyabakhumbula ngengoma kuyaba kulungile ngoba bakhona abedlulayo emhlabeni ingoma zabo lokho zisihlaba ngaphakathi sivuselela nathi ukuthi sibhekane nempilo.

lapho Black Queen S uthi usekhona ngale ke emagedleni ngakhona ngale esigwandeni kunjani khona ngapho sithemba khona imfula isiyehlile kancane ulaka lwakhona solwehlile hlalani endlini lingazenzi amaqhawe abantu bangazenzi amaqhawe ngokufuna ukuthi bebonakale ukuthi bakwazi ukuchapha bona umfula ugcwele isisi siyagcwala amanzi